sama sewade boko boko taw ko jeegi musum mbara de galar bi ngeen deg ci sam bi leegi pir manale te bol ñukum fal ma len ko wax sama jarni sama sama jass nak ma len jess nak ngone jenn sama nga de sak ma de ngal ndu mufu sak nas ndu jom nas fa yobu sama jess mu jik ma do bu jik kam se sama bay pirou geewu salu na

0: ta fe le ajide o wa ti fe ta titani loni bi
1: gitani mata o
0: o fe sore dai ke dai ro ni
1: yes o se se kin dai ke dai ro ke
0: eleyi ma koyoyo
1: o koyoyo o tori pe mo fe mo alu gege bi eni to ko mi
0: yo si se se fun wa
1: ami o ati papa oro mi gba kin ta jita tori pe mo fe sadura fun gugu awon mo loke to wa leko patapata
0: o wa se ru adura to ma se fun won ka gbo
1: samuel
0: mhm
1: ama abito mi ni ama agbagba oke san Arado ni wa gbe bi baba re ni ti won ba ri kan mo bi
0: be ni o paro
1: gbogbo eyan ma arado tin be le ko patapata atomo omu aran atomo alahorogun atomo oro omo ajase pelu omo esi atin be le ko patapata atawon jebu tin be le ko patapata olohun oba oni je ka bokun lo
0: ami ati eme papa
1: labe labe o dapo mo konkodo yoku
0: aji dada
1: Alaji yako mero hoko asuma wu eni atola maka tori makase alaji tola maka toba tojo loti da shau shau
0: beni
1: eni tonta lu aji to tonto pa e malu o peke ru o malara o peki wofa o masha we o peki babe ni oro due koma je eni yoko lodo kani o makwami awoka Igba to la mo kan wa se bi o ni de mo asalaji o de ebo ni o pojo ogun baba la baba won lo
0: aji
1: ore o ore saanu olu omo ajebu saanu olu da ni won omo kunrin pupa yemi omo ogun ti je osunsun ada ni jogo mi alujanu ninu awon deka
0: ola lubarika
1: sugbon bi e ba fe sile

kɛrɛfɛ. A ka jeli ka cɛ saba bɛɛ ka juru naani fɔ a ye. Jeli cɛtigiba Dande, jeli Ŋoro ni Jabate, ani jeli Mangoyi Kɔnɛ. Cɛ dumanmusonin o bɛ kɛ ka kɔrɔ fɔ kankan na ka d'a ma k'i min ka bɔ minan kɔrɔ. O y'a sɔrɔ anw tɔɲɔgɔn sigilen bɛ bulon wolonfila kɔnɔ. N'a yɛrɛ nisɔndiyara, a bɛ sɛmɛnkuru kelen ta kɛrɛfɛ.